0: 2023. Kabilang dito ang pagkilatis ng Pilipinas sa alok ng Sweden na multi-role fighter aircraft para sa modernization program ng AFP. Napag-usapan din ang pagtutulungan ng Manila at Stockholm sa maritime surveillance, cybersecurity, civil defense, space, defense innovation at information.
1: Alas 8 ng umaga ang job interview ni Gilbert sa Buendia. Pero pasado alas 7 na hindi pa rin siya nakasasakay ng jeep. Nangangamba tuloy siyang malit dahil sa kakulangan ng masasakyan bunsod ng transport strike.
2: Marami po talaga naapektuhan. Medyo malilate na po. No, konting pasensya pa po. Ganun na lang, wala naman tayong magagawa.
1: Sa kabila ng abalang dulot ng tigil pasada, ilang commuter din ang nakikisa sa panawagan ng mga tsupera.
3: Intindihan ko kasi mahal ang bilhin tapos tumasa naman yung gasolina ngayon.
1: Sa ikalawang araw ng tigil pasada ng transport group na Manibela, nagsagawa ang grupo ng mga protesta sa 10 strike centers sa Metro Manila bilang pagtutol pa rin sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ipanawagan ang dagdag pasahe para sa mga pampublikong transportasyon.
4: Dapat kapag narating natin yung threshold na halimbawa pumalo ng 80 pesos yung presyo ng mga produktong petrolyo, may nakahanda na dapat ang DOTR at LTFRB na isasagot dito kung kinakailangan ba na temporarily mag-adjust dun sa pamasahe.
1: Ayon naman kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, posibleng abutin ng 15 araw ang pagsasagawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mga public consultation.
5: Kasi ang pag-aaproba po ng isang petition for fare hike, kasama din po yung mga ibang probinsya. Ano na ba yung mga minimum wage dyan? Kaya na rin po ba?
1: Ayon naman sa ilang tsuper, hindi na sila makapaghihintay pa ng ilang linggo.
6: Gutomin na po kami yung mga driver. Matagal pa po yung fare hike na yan. Dato agad-agad na ipatupad agad dyan. Kasi nahirapan na po kami.
7: Mga abuti pago ng mga buwan din yan. Dapat po talaga mabilis.
1: Umaasa naman ng DOTR na madadagdagan pa ang mga gasolinahang makikilahok sa pagbibigay ng 10 peso fuel discount sa mga pampublikong sasakyan. Lalo pa't pinag-aaralan din nila na palawakin ang saklaw ng programa.
5: Ngayon po is a jeepney and UV Express. Kasama po yan. Yun po yung pinag-usapan natin kung kailangan we have to expand it to other PUVs. Kasi ang petition po dito is not only for jeepney but also buses. Meron din petition ng TNVS.
8: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
9: Pilipino, masipag, masino at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan. Pinoy!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Subansad ang piso kontra dolyara sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Nagsara ang palitan sa higit 61.847 pesos. Nahigitan na nito ang record low ng piso noong Mayo at nito lang Huwebes. Tiwala pong ilang ekonomista na pwede pang lumakas ang piso dahil sa mga pulisiya ng pamahalaan, pero depende pa rin ito sa ilang bagay, gaya ng nagpapatuloy na sigalot ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Pero babala nila ang paghina ng piso, katambal ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa world market, ay pwedeng makaapekto sa inflation o bilis ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Muli pong binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels na maghahatid ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ngayong Biyernes ng umaga. Mag-aalas 6:30 ng umaga ng unang bugahan ng tubig na barko ng China ang BRP Cape San Agustin ng PCG nang nasa 15 nautical miles ang layo nila sa Bajo de Masinloc. Ayon pa sa Coast Guard, nasa 6 na barko ng CCG at ilang Chinese Maritime Militia Vessels ang nakabuntot sa kanila. Makalipas ang isang oras, ang BRP Datu Paduhidog naman ng BFAR ang pinuntirian ng water cannon. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea Concerns,